Inanga keko, keka ke nanga keko, nanga keko, nanga keko, nanga keko, keka ke nanga. Mabiga na mambewo, kumakanya. Mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, kumakanya. Gakonga kombela kya mugumai yanga kombela kya mugumai gakonga kombela kya mugumai gakonga kombela kya mugumai gakonga kombela kya mugumai gakonga kombela kya mugumai Ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo Okyo gombariye ye suso gokya Yes, so walk your own barrier. So walk your own barrier. So walk your own barrier. Yes, so walk your own barrier. Mango and